Liknawlgi tsakkat ng tsallakakat ki awatit na pait stakluku, tsaliwing kaktlukilu, ikayok tuta liknaw togalkat tsallak sugungabutu.

Gwneud yng Nghymru na chael ei wych tŵn na da gwaam o'n program am chi'n lyg achteid gan gael ddyn nhw da gach. A bach o'n la pen i'w gach i gael tŵn i lygu a gyd tŵn na byw gan rifgar lwg i chael i lla lit na lwg i a byw gan allu tŵn na. Lit na o'r dyn nhw sŵt i'w gael am yn ymwyr i'w gael gwallu a dyn nhw sŵt masin a gyd wch ti'w gael lwg i gwallu a chael i stwch lwg i gael i'w gael lwg i chael i damad yn dŵn i'n nhw na byw gan allu pen i'w gael program ag dawn na baif chi'n lach dispatch o'n Chali kung kwaani litnarach ka luki am Jamie Cleese na taksti chalchi likakti a penyo kum pedal sa kami Alaska interior agan kanagulun sintaring umani luku ano na chog ni Alaska kami ting sutut kun na bilasit tawam kasi kinaw na ni chalak na kasit tamahun na magsin na Cleese takut sula litnaru guluni jumuk ting sutu yaga mag Alaska chalat kun 8 years ago am tamak na kinaglit na wasit the chali luting alas kam chali wi kun chali lit na wi distrika di kai ruluki lit na wa ting na wa ram tungin na chali lit kun ay ga kluting ang kuchamun na lit na wa to kluting na please kan ruluni 200 at lit na wa imiris kuni luki tam program kai ni sani to ga malugin na sa kuni kito kuni please kan ruluni chali wi asat akit kun na pinris kuni luki kapo masat ni chingo mas tight nun tam program to ga tuwa pinredik Klik sudengam, klizama atha nutarak peniu kak umiak suku Elena peniu kak cik sermak alas kami yuk agnak ngesut kunna talikah tangsk peniu kak yunis 2008 tami tawam ilai tengah tungkut dengan state tami calis nak pampni umiak suku tawna ayagni sat ladi jonsak peniu kema anani utkak wikmi nguluni sendli sama kauski don tuk calik anguluni peniu kaki ngan natin suchuk tungulhunit nilu kutagwam chanas tungulhunit nilu kuigak tungulhunit nilu kuchalis la ikayok talaga kulhunit nilu kuwam makawskim umiok lukutan program ang chile kaktay chalagit kuyuk luki piyu tay talas kakamim ting suchuk yakam tunginu na pingin alri jual camera fak 17 ang kaskakul katlik kakamiwa ting suchuk tungchuk luni camera fak ayag nishuk ting suchuk niko chile tungulunit litnaw lunit sa program amun upnak kami li Suni kai sunam tungsut nik ukiria ramuk chalis uchiliria kait nik magut kiyo kim kanam chika kuinga kai yawa kuyana ni chuk ni luchi.

0: Daging is sigat sa fang.
1: Radio ang kumang
0: to? No, radio na kita. Mas bakar lato. Jali pirto. At nakta ko na. Puya nakta, idal ta ka dita, unom, kuinga nga sa ko. Unom, kidang kakukuta ka kiyak fang. Tapam sumiga pagtapseto kito si Minik ayat na tatakon. Tapam ugu ni adhutin ni kwa tasimanit siya ni alakit nga si kutin kinuk siskay subit ko sa kakayagang rastay siyan Okay. Uta kan rastan kanu. Kaya kan tikutin. Asi din tukpek to kamu. Eh nakani to akta. Uta kan rastay kan ding kukkai skubu. Kamikin kan kumayus nautin.
2: Apasuma atha sawa mama teo khasu se ni wasarnan to ko pakka ta hoga ta so samle afa hoya so to tamai na so samle ma uluma ni ni mare shinna atheluum to halo so gizo Hung to the Anupnia, a quo. Hung to the Anupnia, a na yoga putta.

0: doi quan panis kiste cha de khata ka men fes ni kamai ne ya a cham ri mata ma wa kan sok te o ang ya kun ang ya kun ayat at kina em nakaya sa kuyo ni ni tumitra cham ka kung pan to kat khani umyong hukup si
1: kaya gol ka khtong khtong
0: kita kaya ka sa mong panin kwa kwa kwa dos dos.
2: Yeah, good morning. We tung a kadi takam ko. Ah, pukta kampani ka nga.
3: Hello, baby.
2: We tung a nakakuya da takmaka sera panik. Mahulu ka nakakitan ako magka yu kaya ka magpisipani isanapot yu last na kaya tampok na usutum tikis ka ki. Ay, so nisanapot yu kaya sanapot. Nakakitab ko kuya na kala kala biyo nga. A Mary, aki, aki.

0: kwentsyo na rin ang sa strapot kandot kata igayo ko kulo tayo sa kata at ayos kaya lang itang wala ka magtapit at sila umakatawa ka hindi ko ang lalay tayo sa kung kamagtang bawa ito na rin so agayo ka lakti agayo na kuya so kung ka nang sige matinkin na kamagta sila na ko ka lakti. Okay, kuya na.
1: Today's KCUK Chupik word of the day. Waka. We uyunga kativ aura. Rinaram kanariaga waniha. Damaskoch pichi watan biluchi. Bakumich soon. Backpack. Bakumich soon. Backpack. Bakumich soon. Bakumich soon. Backpack. Kuyana nature gunilugi apkawakluten chayaramtinu.
2: Good morning. Chapakamini napakayakmini makayakmini tspekmini asajakmini kagani sunichkunilgani unoknabdamuskuchiduyukluji. Hanakpak chitami katngukami kayakun pingayun malukdated sakchuina kakwinulan. Thursday, September 3, 2026. Live with good morality for life. Chupik word, pakumiksun, backpack. Pakumiksun. Pakumiksun, backpack.

manna ki wai ki rog ni chung ni shun kuih bing kus kufim sa wa ti ni ya mei rai rwi kring rapi nga yuk ni kui nga kai ya wo no am kla sik siuk buk si 56 degrees south am gano kli lini 20 to 25 miles per hour 40 mile an hour ki tak luk cha yuk ka kami ata ku sa si ra na yuk at buk si 50 degrees south am gano kli lini 15 to 20 miles per hour 30 mile an hour ki tak luk cha yuk ka kami nvak chiuk 728 pm 0.91 feet ulak pagluni 1046 pm 1.30 feet President Trump also appeared at a large ceremony at Alaska Monica, U.S. Senator Dan Sullivan, called the ceremony Oval Office. Some of the guests had been arriving from the atok lu kupinga ng tiyag ng alas kami ya pinga ritmi ya agan kain lah kutya asam matan salvan na matsusuklik tasha dan J Salvan na Petersburg kami ya trampam kan utin kista ko am sakun ng pichin si ang ritsa senator ang chali su sina chingu mastay ya bitay Petersburg kami susuklik talaga apkaro mang kami ya jinik pagna ko kagatit apetam kingon ya si tawam kan kaluni Masruman awlhwni luni chali dangsu luni president dama anlha igat hwna dawgama tekstakun

fakpilunim liu kuklugu hasak asut khaminun no khani kha kanamun asikuri khuni luku klur kaminun mazna fama texta kun igaluni tu qumaluni linun tamali klur ka kanrut ku malhuni luku atakuni magalas khuni lut hasak sumam tril khmiya igalhak ilakluku si malha hasak kanrut kluku tamana chachanin chaliya pinkhuni lutinga hasama tamaskilluni tamana pilhunrit niluku pichilikani emailakun statement anaknakutisti pafchiluni kiwayu kemun si gakaluni tamagamuk si chalisjiungani klirkaulkani kasut 2025 ame kalakhtluni luk asikut ksait nilut kwaslu ilagaut ksait nilut klirkaulkani jiungani klirkaulkani kwa anaknakutistunguluni state office of public advocacy ni mobile me mam tres mutse per court ta chok chis nun na 2018 na me ha sa public defender agulu ni mam tres mun kul ni asha ku ni ta ku tan sgme ni to kun ki le kh nu khlu ni chok chis nun 2023 ya me public defender agency nun na me zna fum khlu atan sa gu khlu ku asha ku ma ai pa ba glu ku ki ngo kun ha sa pilu ni me zna famun na resign nas khlu ku khal fire agu ma kha ni lu ku me 2024 amiga me sin changa khluku mezna fama challaga chali sikan gluni aku thuni luku achakal gamun challaga nun state office of special prosecution nat ju maluku ha sama pitti si malhanun mezna fama challaga nun challaga to khuna yaksi gi thuni luku august 20 dami igamini resignation nalhmini ha samkan usuku challaga sinun tamana jukchis nun challani li takuma ni luku tawama sin arin kanak ni luku tan live mun igal mikun chalis chali we taku thuni luku al khuchich bil khatun bijilik nanun cha ukfug nak kun nanun taku malh kanun pifkna ku e melaku ni gami pa fchi mal kiwa ukimun mezna fam kanut kluku hasam takha asigni luku ci mogut kanun chali wik li gaguluni chali asil gaguni lukan ngnaku tisnun ka chigna kapparan ranam ci ne roman rilnga taman chalak chali sinun bitkha kan miugat khasu damatim matunginun si manlu nuku kan khtit alaska judicial council at chen luk ste tama al khutanun ivrila rait namani tamal ritlu malruk imira public defender am chalak kanun kanut kupinga ritmiem tama tumayo kutya kainginay nilo kuto governor ama Charlie Win kanut kisailat kia councilat agency ma imay kanun tovet chalamunam Alaska Public Defender Agency tako suting email kun pinga ritmiya hasak chalin rin nilo kuto tovet agency munun chalie anong nakudista aerial taftam tulo kuto acting public defender aguluniem kanun miuga tite tunginunu mun mausna munu tagamak kanxta gomal khan albright si maluni september 21 namam tirmit kanxta gvetni jali wikluwa promal peniuk ani dilimi ayognisxuq ayogyotnuna chorni alaskami tngsuchiwaram tunginunna quyxtlatni ayogniluni merrifield anchorjami amlhatyut tonia witalutngilakluki tngsuchirchivliqaqtait jali sanli samarkowski anchorjami merrifield tami tngsuch tngaqlutnga amlhatyut quyxlutnga quyaklukku nutaraq tngsuchiwaramunna litnaqwik tonia qaftinluwa ay ilaklugu Jordan Lewisak tali ilaklug Grand Deviation na ni si Forna Karmingulu ni 22 ang ilaklugulu ni Tawgam Akka kalikaktang sulu ni Tengsuchiwaram 250 hours sa saklu ni tali ang lirilu ni PUT Lewisak ang lulu ni si Piyung sulu ni lun Tengsuchiwaram Tawg Api Village Airline Agent Tawgulhon malikaklugu Tengsuchit paklaklugi si kanlulu ni tama na Alaska kamun na aksakal gagulo niku lusa kila kahit litnaulo ni tungsuchir ram Alaska Excel at hunam litnaul tama na 8 years ilot ni atu kaksuku ayok nila ng hun na chaliwik hun na tawamo na program ang chili kahit kan galing nuta kag abhumala penyo kakikayo hunil ko akit hunam piu ngarif kalugit chalis la litnaul